Mulungu ndiye aziwa zimene mtima ufuna ntchito yanga ndi kusungitsa bata ndi mtendere ngakhale wena mandiona ngati ndine wokakala moyo. Hey, kuimbatu kumeneko ndithu kwa kagulu kameneka ka asilikali kulu limene lijala Zambia Defense Security Choir. Ntchito yanga ndiwo mutu wa nyimbo mchingereza kuti my duty. Ndimene tikuchitira pompano pa radio Mosambike nyomba yolutsira mawu ya muno mtete. Ukatamba tambo zipenya kumawa kopa kuti kungakucherana tera mvula zakale. Taitana guru lao imba osiyana siyana kuno kwathu ku Mosambiki mutu wa nyimbo akuti pash. Mtendera nthuni nkhondo si manga mudzi. Ena nkutheka mochezero tibulano usiku wa dzulo kuti kucherero. Inu dzuloru nditsiku loti dziko lino lina imajiga kukumbukira mtendere. Nanga izi zotibula nanso izi zukhala bwanja anthu ninu.

bo mala kara basa de uri ri sana fika ku mene ko a ko rindi ne magani ko a ko kana i mwe ni funsa ko ushengelo pazedi.

Usese manao, pole pole, pole pole, pole pole, akaliani mabo, yeye, pole, golo, golo, golo, golo, ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay achimwana kunchoma ndoe ya chwiri antwa zinji atoma kupatirire munzomba kwa uyi uyi uyi uyi uyi nditamba kuti iye akalie kanene pasogoro ndipa izinyu na iye ukungwenye batakala kuti agwafua atayu pano ngatakala ndiri kukuwa ndoe ya chwiri ya ngondi ya undi ya utisportiva nusongo chikuona amba kondu kunduishi pale awa ferveda peira akili farzerinu tukumwana zororo mwenye anzaja nye kumpezera kufundisa nsoka ushu wa ferveda peira mbozi alikuimba ukali pe kuimbira nyokona pia masenzikero awa chikuona amba mbuya Antonio Furuara ndiye jidelegado wa mapika awa akwaniso kufeta tuzi kuti angbese mfuwa atangbi pia uzendi ngabe funika munu mutando ya ulea ndipuri songo ii mbindi kumi 10 minutos alikuina ndi unia ndipuri songo kwa kuchoma mpira bozi unachomiwa kwa kubita kwa mapindi matatu au 3 minutos uyumpale udi osmani tiao ndiye akwanisa kuchoma ndo akaliani papo kalila ukingi kufurukanda bela ukingi alikirele kunani alikirele kunanzatu ndi katuone ni papo kani kabe saka kunani papo saka anzatu na yejifuki akuzungulira nao unayotenda kuno kuchukwana kuziwa mwadiri mwene kuti mulengese kwa chingupe tika na soro wabusa kuunda pole mpole ferviaru apita mkute kuru onate pasiri nzache mbani mpapo no mulengese kwa jisere ayaya aya ababa ikapamono basi achicha sana buka na kunkono dheri kwendesa kunkono wa maju pangunya ferviaru automati kuru nkuma mpo nkachumu alikupangiza mpamvu za kucheza funa mpo kuchoma ndo ipo zima sikati ya liru ngipi ni chute umba kunde ferviaru kunkono wa maju apirika mpimba kati na kati nga kwa nse nsema nao mbozi rushwa saka kunani papo mfale anayitifupi mbani uyu ti mune gesperu mwati kumina chesere na kunu kushumana kuona madidi di mune gesperu noyo mbati sere mapanga anye abi asa uwalu kampira kunja alukota apreka una mkunani mune gesperu wachinaye ndi sidiki asa ziwa pondro utandwisha asa ziwa madidi mwene apasira nzati kwa sogoro mwene kwa zapondro kuna sidiki uzukuri na nao apasira ani papo apasira uyu mwana nziko Malawi kusenzeka na mpira kari chesa apreka kuna wala ukingi la ukingi ya tiapide matondo na ipe kana chunuso uyu lifiando Betron lifiando olonga kuti lekani kunika na chacha maso na ipe mpira ya usosabane bangondi ya unia uchipuri usongo tenepa unani papo una uyu ndi Osmani wakona kulembuka apereka kunani kuna kari makaime uzungulira nao mpira apereka kuna uyu jiao apereka kuna makaime achinja sana kusa mkono wa madi mbendesa kukona jere kule kuna Osmani kuzungulira nao Osmani apereka kuna kapitao numbanzera kati na kati ya unakuti njira zafungu apereka kunani juri ya umenja kusokoro apereka kuna muzaza chinja apereka kuna jiao anata nzitimi nao au kamuna mpira kukiza mkono madi kwenza mkono tere kuli kunani kuna Domingesh ndiye kwenda na hapa ngono pangono akio kuto babaika upereka mpira manja maadani aulokota atitakita takuta pale ya munzinda opera changu mwichira kutipasira makene na bebe apale ya unia utipuru songo kari nga fezera duzi ya mkwambia frivada pera apale ya kuja marora apale ya munzinda wa chifezi hata ikweni ania walikufona umanda mipira kazinjikenda sisha kuhivekerera mbienda mendo mwango ndia karifata bera ndia pina chiteo mbimba kati na kati mwenyata mwango kufika ndi Domingesh ya sira juri apereka kuna kuna Domingesh ya nati ayo chinge sana apereka kuna ni jiao mpana kwenza kuchoma ndo ya leru maskati ya leru munu mutando ya kasebe uno ya dikerera kuna ni papu akusaka kuna ni muda makaimi apasira nzati pa sokoro mbore mbore ya nati akie wa kutoma akuzungulira nao uyu ndiani ni melki ya chinge sana apereka kungoro wa maju apereka una muzaza saka una melki apereka wana una muzaza pole pole apare apita mkute kuru nindi babia munamwe akambenya maganga ntuwele peshimanika tambi paizinyo akari chifupi paizinyo aurokota mpira haikwenda na kusogoro amenye nato.

Kati matumpindi tungunongono ti mfankhani za panthawi sitanthatu mchipitikizi. Zamala zomwezo nzanchi nyumba na zanchi sena zanchi gao shateti. Tsogolo pashe ni bye bye pa radio kune kana viseru watu.

Criti, com sana, bar, bar, bate, son, son, um cat. Para fica aí, fia, cena, de brando. Para fica cena, vestera, rádio. Dici, cedo, bacene. Fia, com zululana, longa na matreda, funira na via cuipa. Na kumadza dziku ishi kuli alembwa na mzeru za kubwambwanyika kuti wati ndeni ubali yathu timenyani ubali yathu tipani ubali yathu mzeru za kuipa vesera radio kali anthu kuphatana manja anthu kuyanjana tera kuti ufulu na ife lero ndendere una ife lero Ande ukali ukwenda na kwenda Pansiku ya zulu taslakana Spenu siku zinai Ya nanda ino malanda lupia Taslakana makamaka bulikira ziko ino ya Musambiki Usiku ikulu ya kukumbuka makamaka pia kamaku matatu na pinai Siku atu mila malakali kukala pa ntendere Apo ntendere ushu Safuna kupata na manja mawiri Avata hii, ndongi waziko inu baba nkabe guma na chitulo mbuya Danieli Chapo Kabe guma na chitulo masiku na masikati mamuna nkulu wa kupata basa Kena kuti ziko ishi pitirizi na kutambaruka Avali shaisha iji Ali Maputo G Ali Kutete G Uyu Ali Nzambezi G Ali Sofala G Chonsene pene petoera kuganikira ufulu na ntendere Wa ana nkatu mazuko ino Kutitibuluki makamaka panyatwa ya ucherengi

naipyom. Apusera radio safuna kuti tikali anthu kupatana, tikali anthu kufuna kumanga mudzi. Ntendere ushu ukhali pa nyumba pathu, ntendere ushu ukhali munango achi mbuto zathu za kanyu, ntendere ushu ukhali mbuto zathu za kupembera. Tileke kupambulana, tileke kusankhulana, nanji totonseni tilubali athu. Tilekeni munango achi kunyengezeka na thangu ya ndale. Ah, iye ndiye wa ndale yangana, ndiye wa ndale ile. Ah, simbali yanga nkhabe, angafuna kuti akhale mbali yanga, asafuna kuti wa munango achi tutuwerere nkhondo ubodzene. Nkhabe ya Vesera Radio.

Mimbe bozi bozi sabala munangu achimfunzisi, isabala munangu achishafiri, isabala munangu achidotole, isabala munangu achimpatibaso mbutu ya ungumi, isabala dzuisi makamako kudzua kupaka mabuku makulu makulu, isabala munangu achinye kuchitatakiswa ndududu, isabala mulimi. Mimbe bozi bozi apo tulekeni kupambula na ubali yatu, tulekeni kusankhula na ubali yatu. Tinga chita pene pia vesera radio, tirikubweza nduli chitukuko, tirikubweza nduli mphamvu inachitwa na utongi na njitu. Kuganiza penu kukhala na maganizwa kuyipa kuna nzako sibyadidi nkhabe. Analonga ni mamuna nkulu ushu, mbani mamuna nkulu ushu. Dzeka mafuza mnirando ulukia mbalo mwachitritu ya Mwanza ati kuipa fala ngholonga longa akulwa salonga ungafamba siya nyalo unga siya mulomu na kutowera. Ungafamba siya nyalo unga siya mulomu na kutowera. Safuna kuchita gashu gashu tia muna fambefu pinafuna ifi kulonga nanjito mangwana. Muna za godamiswa baba. Muna za godamiswa. Muna za kaliswa pakachiti. Wakutina chipo mkanyiri zira nkabe. Kuipa fala ngolonga longa. Kuimba kwa mamuna mkulu shuzeka mafuza mirando.

0: Ndilire ni pano kuimba kwa Jose Antonio Campira pino anazweka makamaka na Campira ande muntu baba adanensa tai muntu adanensa muntu anensa fesera radio mukonda kulonga naye asagaya mbulonga naye kweni ha asazichitisa muntu adanensa adalonga ndi Norman Shikot Power ti muntu adanensa ndi muntu adanensa fesera radio tabwerera muno mzambezia makamaka taenda kuluwa ni murumbala taenda kachemera kuimba kwa mphalusho BG alikuimba tuwa ine pakulingana kuti pyonse ne pirikundinensa mbwenye mshadidi ndiende pyanga ndikapembere na njitu kupembera ndi njire bodzi ya kuti nakwanisa kugumana munangwa chetu moyo kwenda na kwenda
1: alô beijo, o que você quer?
2: Pro manja, venho cantar uma música da igreja, meu.
1: Tá bom.
0: Ya didi, nanji tu ntendero, sabulu kira pa kupembera, sabulu kira pa kuverana ife na andru. Aipo chachimera mpalush.

0: kuziwa kutendo fuli kudabulukira manja mwachi mulungu safunika tipitirizi na kuchita pintu pia diri kakamwe tuwera ufulike uoneke pakutoma tisafunika kutufulike utome muntima mwatu iyo nga konda karamuntu wa ufulike mkati muntima mwako pina chimwanika kutiwe ukarana chifunano na nzako na ufulike tinakala na utambaruki na ufulike ziku na tambaruka ufulike unga soeka ziko ngabe tambaruka.
1: Porque sem a paz é difícil desenvolver o nosso país. Ele vive no ódio.
0: Zana kuti iwombo pontho anya kupembera. Airusa dera kuti chiungano chioneke muno Mosambiki. Pontho nakukhala nzimo chifunano kuna munthu na nzako na kulekelerana. Pokoneka pintu pakusiana pakati pakusaka kusalakana na kusazikira ufuliki tivene.
1: Todos devemos preservar a paz que é dom que veio do sangue.
0: Zafunika tikhale na mtima wa ufuliki. Nanje ndi pintu pidaoneka bulukira pa basa ikulu idaphatwa. Ndi ufuliki udabulukira pa chiropa. Na mwenemo zafunika tikhale na chifunano na anzatu pontho na kufuna mwinji. Kuoneka kweku kwa udidi kwa muntu na muntu na umu inchi pakati pa ufuliki safunika sizikirwa. Sizikira udidi wa ufuliki nguveka kala muntu wakulemeza muntu nzaku. Ziwa pasachipapo kuna muntu nzaku na ule na iwe duzi na anafamba na iwe. Safunika kala wakuziwa kuti ningalonga falae kuti muntu anapirwa na umafalaneo. Makamaka safunika kuti chifunanu chioneki safunika antu akali pabodzi penu pontho na kulekererana pangaoneka madodo penu pakaoneka pintu pakusiyana pakutunangu kwada kumerana wapitayi.
1: Viver sem ódio, aproximarmos um ao outro, perdoar é difícil ter a paz no coração.
0: Asogolera mbuto za kupembera, mbuto za kusiyana za kupembera kali mwechitwa gorongoza mbakalonga na tangu ya kusekera nsi kudetsaino ufuliki. Zwanu kutipaoneka mbu kuhikwa kwa nghata maliwa pachigwa chara lombora zikwata la Mosambiki famba bodzi penu go go go pakati pa kusekera ufuliki na anangu mabasa kusiana sana dapatwa pa kumbukira nsiku ufuliki nkati mwalishitwa gorongoza. Kubulikira pano pa Beira Joaquim Sombi.
2: Wapichita Joaquim Sombi kakone kutali na moto Tremonto mprovincia ya Sofala makamaka Monzinda wa Beira Tichimire Pereira Tome na mfangwa zinlonga kuti mafala a ufuliki kuverana na ntendere ndi wadai kwa pakwecha pansiku ya dzulo ndi mingu Munzinda wa Beira na tangu ya kupita kwa piaka maku matatu na pinai dziku atu mbiri pa ntendere.
3: Kuya Manuel Rodriguez, mulembe wa utongi muno Sofala, apemba kuti mbozi na mbozi pa ubale, pachisa na mbutu za ganyo, akali muntu okufunisisa ufuliki, pontu akali antu okuverana mbajesa na matondo pakaoneka uipi. Akapironga penepi, mbapemba pikulu kekame kuti ufuliki na ntendere. Nkambi bulukira basiene na utongi. Safunikamu kuti mbumba ikale na nzeru za kufunana mbozi na mbozi. Mbatifene mafara.
4: Paz, a reconciliação entre nós os moçambicanos. Não é a responsabilidade de grupo.
3: Ntendere na chiverano ifi ninga ana a Moçambique. Ntendere na ufuliki. Sichintu chafukwi ibozi basiene tai. Muno Sofala, anzatu anyakutipeza mabasa ufuliki. Lero alikugumanika mbopano. Nkupangisa kuti chiverano chatu nje kwenda na kwenda. Safunikambu kuti tipembe mbozi na mbozi kulimu mbumba. Mukali antu okufuna ana. Mukali antu okuverana. Mukali antu okufuna ufuliki. Pangoneka wipi kazikanani pansi. Mujesa na matonde tuwera kuti mufunzisa ninzero. Kuposolana kwa hipa kakamu.
4: E da paz no nosso país e na nossa província de Sofala de forma particular.
3: Awa tu wakarimafaya mbuya Manuel Rodriguez, mwenye bautongi muno Sofala, mbaronga pansiku yezulu shinsiku ya kukumbuka ufuliki. Mwajima mtu mbuya Lorenzo Buya ntongi wa ino provinsi ya Sofala, apemba kuti ufuliki mbupitirisi. Asimbambo, anyakuna mbira mungu, tangu ya chipezeru chana zambajita.
5: Reconhecemos ainda o papel.
3: Tazindikira kuti misoka ya nyakulambira mungu muno mprovinsi ya Sofala mpia kufunikira kakamu isatipeza na basa inazamu tichita mbichita ya kuti mazira mafala au mungu penepi mpia kufunikira kakamu safunika kuti muntu na muntu akwanisi kuporota la pemasu mbapatizambo basa ufuliki akalimafa mboya Lorenzo Buya ntongo wa ino provinsi ya Zambia ya Sofala. Angasi akhala.

0: ndimuwene kwata kuti tikwanise pezeke tawo nkhabe nkhabe ikwanisa kuti awene atawirire pala atawire akwanise salaka nawo anthu onsene nkhabe thangwe che achepera ibasa yavilira yakuti sakulima phaza m'manja tiyende kusogolo tikwanise kukunda kucherenga njala njala nkhabe ithawiwa na mendo nkhabe njala isathawiwa na phaza na mbewu ta pepo ndi pinthu kuti kale na kale mfuti yathu njene
1: pakulonga na mama Jenita Rogerio mkadamo laimirira misoka zana na makumi ashanu munagumanika alimi mbakhala akazi basene apangisa kuti kusiya khundi ya mabasa anewa muno mzambezia alikuonera pontho akazi pikwi pishanu mwa iwo mbakhala asakulima anagumanika ku mopeya pakusiya khundi ya kuchita mabasa a ulimi pa iye ekhene
2: porque para maquitar matata não salima correga dio São Francisco com manetewe agora maquitar machana não salima maruma mas eu pensei que eu ia fazer na mazi
3: não salima mokene não salimista na mapaza na matratore ninguém
2: mais ah tinha feito ninguém me dizia não longe nino carente calimante kene na mancha mas me dizia não cabe só quando sapaga matratore mas quando salima maquitar ninguém longe não ninguém mais zoala tem zoala não põe as zoalas na matratore Maprimangamu sapezamu sa kwa bwerambu, andu madipezambu, zwala. Ngafika tempo wa fumbu, andu sa bwerambu, mima seta pine gosu vya nyama, atanita ni pidi nyeru bebe, ni andapagalimbo anzangambu, anandipeza kumunda. Ndifoma na ite, ndekeni, ite nisalima ndekeni, ina ungota ambita. Niseta peziwa na andu mbu wiku. Angabwero nyakorio, nipasa wapasambu kwa likerikoza, madipezambu munda muli. Si.
3: Sagubanika kazi ya nanguachi kuti mbechita karakwene manja balibale mizi na nje ya muna wali nkati mwamabasa kuti wa ini ndine nkazi basanga kupika basi mbonye mamu na nanje la kubasa pinafune kupa kunikuwe na kwanisa gula posu mbatija. Kodi anewa kazi ya nanzero ningazenezi mungaona imwe ninge mbozi nyaluso anagumanika mba basogolera misoka zana na makumashanu ya sakulima funamulongi makamaka pa nzero zanji.
2: Ya, angaoneka kazi linganana. Nzeruzeza si. Prike nzeruzeza kupensa kutuwa isi lenda kumunda tae. Prike mamuna anga nukubasa. Mangwara mkucho ucherengu unakamuna iye. Prike mamuna kunende kule. Angazakuwa nangazuna nangwa kulima kwe kule. Wadu kuzakansia meda kana nangazwa kulima. Prike mamuna wale angatambira dinyoza zingakaba nyumba. Yuka akawagwela muna kumida pangu nuba nyumba. Nalongo utinka zalimi manzami ya mata tumawirira. Ulimembu ninga panakoza na yu. Taunga lima inga pana kwa zana iwe bali. Unga zana piyombo nyumba. Mamu na kunende kubasa. Anga zamu na dinyeru pa nyumba. Inakoma. Agora yu unga kwa nda lima. Munga na kariyama muneni. Pa nyumba pana seruka. Iye mamu na kunende sogo. Lukula nga zagumana nkazu nao. Kwa ruzo sema nkazu nao mbakana yake. Yu unga mafika nina zezi. Yiri nda rozwa. Si rozwa taa ndi nzeru zako. Zina kupasa zezi.
3: Kila kupasa na kipapu kuti mupetiri zina maba saulimi makamaka nenchi.
2: Ya ini makamaka yada nipasa kumbambu kulonge utindikiti. Porque primeiro peda falseri mamunanga. Ini zakono kutindina chitanchi. Tengi ni wangisiri paza. Tengi tambea alie ya paza ndikiti pina nagosu. Enta ndazakona ini nkabevi party kutininda kapidiri jimola. Nikuwa nisi jesarabiana. Oni ndapidiri jimola na pia nakuwa nisi tani. Akuwa nisi funza nkabi. Kurusu na zi wangisiri ndikeni. Nikuwa nisi ukulima. Uku kita nagosu. Nikuwa nisi napia na funzi. Majiveda didi lero napia na funza. Prikia mbwana nga sapasa kutuwa munu nga kona pata basa mwana nga hafunza. Majipepe ni nisa itakonda. Ina na penanga, mamunanga da falseri. Onsena siya nafunza, siya mbozi bazi baka hunza tresera klasi. Onsena siya mbazatifunza. Panapia na fembamu, onsena nda fundisa nini ndekeni. Ate kuenda kuhistututu, nini ndekeni. Ini nga pata basa, nga bitambea kwa pare duchtatu. Ini seta lima, ndi kata negosyo, ndi ukita. Ta kuna kazena kupodi itamu negosu wa mpodi kuna kita negosu wa nyama pelumenu jininga maboru nkuni nkuni zeni kwenda kasaka prika kazena kusaka na manyazo shanda gulisi nkuni ini shanda mpodi majiyo unga enda gulisa nkuni usafezeka podi mamu napate basa finumezi zatifikatai kwa nyumba nkabi munyu kwa nyumba mkabi foshu iyo enda gulisa nkuni nakula munyu mpeza wa muna angazaka tambira nakula mpubi na ngombu ja
3: Soko na unasogolele mweninga wakazi nkati mwa provinsi ya Zambezi. Siku mpea bastai, munu Zambezi ya mwusa. Sokole na soka wakazi ya nakita mabasa ulimi. Ndi akazi angasi? Munu provinsi. Kwa nilonga kujizungu?
2: Munu provinsi ya munu. Ate podi kwena mai 5,000 mjeri shpodi. Já membro da União, sim. Porque ali para uma campanha já era quando estava dentro do Maíso. Mas já era dentro do Maíso, pode ficar 5,000.
3: Na
2: Pinango. Sim.
3: E eu não tenho casa, mas eu não tenho casa. Eu não tenho casa, mas eu não tenho casa. Eu não tenho casa, mas eu não tenho casa.

0: Nkadamu tene bana kwanisa tayi makamaka ninga province na Zambezi ya ina maluwa ni maku mawiri na mawiri. Musa kwanisa tani sogoli na maba sanea kutia fambi mwadidi.
1: Ya, hivi tisa sogoli na makamaka porque primero da votaru ni mbika ninga presidente ya unia udistritari. Ndika sogoli ya masosiasa wana anongeni kumi nzame na sikike 150 asosiasoji. Primeiro nunca a pamupeia bas então aí primeiro nunca cana na co zukepe seca nunca chande na picosa mas gumana ini a unaki o PCZ união provincial de camponeses sempre a quando convida quando a reunião a na feza sempre a quando convida para a reunião ini são as a caninga de ninca jogo fungula masuja ah então nisso a gente afinal de conta mundo para longa mundo nunca gosto fica o Kodi muntu nza kwa ngazangaru na muna tani. Nita watraveji maruni yao na kakemerefi yao. Okay. Purisu nemu ndakamu na mhambo kwa nisambu patambu basa na nzangambu. Si.
0: Pangisa kuti mpaka lera mwapizolowela nkabijo kunesa?
1: Nkabi evite anda pizolowela. Kodi mamune ni tepa na watepa ni nalonga na embu atendi ntongambu bondu. Si. Nkabi kunesa havi nkabi.
0: Nkati mwa lwana mpea matemusa imidi la misoka zana na maku mashitano ya asakurima. Kodi pamiso kainei musalima mbutu zingasi za ulima?
1: Ii pewe beti sailima ja mbutu za kuingipa. Puke nongeni nika pamupea, shimara na mbutu zao. Posto kampo na mbutu zao. Zona basta na mbutu zao. Nyakatundwa na mbutu zao. Ana nongeni onseni malokalidadi konyo na mbutu zao. Onseni onseni satagumana. Nita wangafika ninga dia kutileru fatikite... mbani banja ya nyakulime itamwe muna maso gore seta kwa ligari mpabwela mbitulonga banja tibiti debate kutina itatani tinakatani nita au jandi foma na patefi basa kwa mwifingabi kala na fundu o kambu na mbani karo o nchinga kuenda na mwe mutai so seta ligararana nita wenembu kuna wenu kumana sapagali makota au mbakwata mwemule mkota mamu na pagalamule mpabwela kuzakava banja ili Taninga teba nikubuka na maputu. Pida veni tena nikafika. Nita kwa ligari la wene, mbitibwira babuzi vene, minipanga banja, awene mbu, mba kwa nisambu kubikuwa tambu, menda kwa bimwa zambu, nita uja mhangwa mzifika mwaseni mweni.
0: Trikwenda tenepano kumapeto kwa mambasa wa ulimi ulikila muradi wa Musambiki chiverano na fuku inatendeza mambasa ulimi na usozi wa mazi munu Zambezi ya patalonge filero. Kuti mulembe anatendeza mabasa akulinga sokuli mambwalo mwa provinsi ya Zambezi alikucheuza onsene alimi kuti akale na nzeru za kuchita ulimi mbuto za kufunikira pe onsene kuti akonde kunenseka peno kuluza ulimi yao michizi ya kuzala kwa madzi alikupangana Salimu Tepa na Jamie Alferish salani mpaka nsiku zinamazina tongaika angapifuna taenda makulumweni Mamala Kuva, programa ya mabasa aulimi nchiverano na Radio Musambiki, Bukiramunu, Zambezia.

0: Kokali kwimba kwa dechita Manuel Tome ndapota ulikire nkati mwenye studio radio Mosambiki pangono pangono trikwenda basi na yundi matu blongero nchise na masiku a lero lero ninge nchiposi nchiposi chibosi cha ganyo tachimera Mr. Pedro Lameke ndi nsambwa chunoyu pionseni pinechitaia sapidziwa iye.
1: Ei! Paulo Aniva Patrocínio, diretamente da cidade de Tete.
0: Soka isatoma vestira radio, soka isatoma nga kuhonda kulimeza nkazi ya kuwabanja. Soka isatoma. Imunafwe mkutuwa ngana kalina kobiru nole. Kobiri zamala. Safuna kulimeza nkazi wabanja, safuna kulimeza.

vatai na chitatani ndina kalatani nipano ntimanga sadwere ntimanga kundipheni pano kodi mungafamba njira omunkazi na mamuna anangwa sapatana mbu manja pate pate manjawa iyana famba pano mamuna aluko iyana famba pano mkazi aluko alikugopa njima kamaka.

0: atwini pulike kufunana kuna toma muna ife povu mabanja chinchino mba kutsanza yade ninganda mala kupironga kale kuti chinchino ufuru ulipo nguo pansika ungeendo segumana sabao usangumana kulibanja ilionse saine la kufunana ngona mba kuti nkazangoe hadafula tayo mbena kangulira mbo sabao mba mfulira pulike kuti pirikusoweka tayo pirikupezeka mbia daladala mkazanga na nguo tayo mbena kangulira ineo isolongwa banja yadidi ya kufunana. Banja yonseni ya ntendere sakala ya kufunana. Mamuna, mbakwanisa kufuna nkazache, nkazimbu, mbakwanisa kufera mamunache. Ndiye salomba banja. Ife ninga nyakupempera makamaka tisa godama maningi tinga godama, tisa kwanisa kulonga mbakulonga kwa tabale atuale ananzunzika kukabudele gado. Mulungu, apitembu munanto mabandu pando ale mizimu yoipere kachoke na mpamvu ya mulungu. Purike mulungu se kupifuna taa nkabi chintu kina chitika. Ife anyakupempera chilichonsi cha kuipa tisakwanisa kupempera mulungu kote akwanise pa kuchola pia kuipa. Kote anza tumbu anale alikukabudele gado ale. Akalembu anto kutsanzaya ninga ife tangu mkondo nere na tamba kukule. Na nyatwenere na tamba kukule nsiku zanduli Mosambiki wonse adanzunzika tangula nyatwenere. Adabidziwa kulonga kuti mkondo njakupa. Njakuneseka kumanungu pa muntu. Muntu asadungunya basu nga godama tenki kupempera kuti abale ato kukabudele gado ale. Akalembu muntu endere ningoli na ifembo. Pisafunika tine ipodimbu kwa chichinkutufu chechile chimali. Tonsene tikali ya Mosambikano. Tine pasakaninga kuti muntu nga kana chironda. Mbuku kudzulu konsene mkadidi. Mashipa mwendo hapa pana chironda. Nga kaya mwendo usakanao tsandire gopa muntu wana kusunusa. Kuti nga pata tepe kuti ananchisunusa muntu. Tepe pita kalefu Mosambiku antero. Tukukaninga kuti tina chironda tangila bala na nzunzika kukabudele gado ali. Tinga kala tisanyire zirambo mitanyeze purike Mosambiki ni mbozini. Mafalanga kumalisa mbakulonga kuti kuna mbumba yonseni. Ida kala dzikwenu ya Mosambiki. Tisafuna tikale anto kuyanjana, anto kuverana. Kuti tikwanisi kufunana. Pia kuipa pionseni pika gwepansi. Tika kalembu anto kupempera tizindikire mungu. Tinga zindikira mungu. Nkabe muntu kubwelela nduli mbachita chintu cha kuyipatai. Tangu mulungu ndi asa gonjesa pionseni. Kuna anto wale onsena na nivesera. Tikale anto kuyanjana antendere. Tikale anto kufuna mulungu. Mafalanga kumalisa. Anakalanewa basi. Matogolera kusiana siana na mapashora kusiana siana. Akalembu anto kukwanisa kufundisa mafala adidi. Kuna anato na bawa chinchino. Ana kwanisa kuzindikira ambo. Kotichi ncha kuyipa ndisie. Ichi tifunane. Kule ale matsogolero nsana nafundisa, safunika kuti afundise amore. Purike pana chintu cha kufunana, nkabe kuipisirana dai. Tingati tiri kufunana vizinyu na vizinyu, peno mbale na mbale, peno mwana na mache, peno ngakale ntsogolero na makristau, nkabepo kuoneka cha kuipa. Purike ntendere, nkabe kukondiwa. Chintu chilichonse chinongwa ntendere, njadidi kuna antu nsene nini. Podi nyumba ngakala ntendere njadidi. Paubale pene mungakala ntendere mpadidi. Pachisa bene banga kana ntendere mpalidi.
1: Ine ndide pastori João Dom Luiz Faif. Na tangu ya mfunzo, tangu ya ntendere, nenga ife nyakuna mata, nenga ife ya tumiki. Tau, ntendere ndo kufunika, malingana malemba. Asatifunzisa kuti mulungu, si mulungu wa ntonga nkabe, mulungu, ni mulungu wa ntendere. Ntendere kuna ife usatipangizanji. Tendere kuna ife usatipangiza kuti tingakhala anthu kupatana. Tendere watu usapitiriza kuenda patsogolo. Tingakhala anthu kuverana. Tendere watu usapitiriza kuenda patsogolo. Angakhala mulungu su anthonga nkhabe ngwa tendere kupangiza kuti pakati pathu pangasoweka anthonga tendere usagumanika. Ife nenga anthu anyakunamata, pisafunika maningi tira kuti ntendere wa dziko mwathu muno Mosambiki ukhale wakwenda na kwenda chakutoma nchipatano, chipatano, chipatano, pangagumanika chipatano pakati pathu, mbatifunzisana kuti ntendere usafunika ukhale wakwenda na kwenda. Tau ntendere unaye tupitirizi kukhala kwenda na kwenda chakutoma pangakhala chipatano kuverana kupata chipatano nkuverana pangakhala chipatano perepo pakuverana anthu kuverana ndiko kusayendesa ntendere patsogolo panyumba pene kazi na mamuna banja ipitirire nkukhala likupatana mbaverana ntendere peno banjao isayenda patsogolo pangakhala kuverana nkhabepo banja nkhabipitiriza kuenda patsogolo.

0: batikana na nzeru zibozi mulungu mbakala pasogolo pionseni pina kwenisa kuchinjika pindi pikwenisa kalabondo makutondola iyo mbakalambo sasani kama anandifika kalamba kuno kukunde kukabitili gati na pirongana mbodono
1: mbanji mafalo kumalisa nafune mkusia kuna hali ya vesera radio na tiprutana panzizi ningana ono bulikina mpimba za kusia na siya na mamuna mkulu
0: ene nisa kumero kuna hali wa nsire nena na tiprutana na kuni vesera panzizi ningana ono nisa pemba kuti hali wa nsire na ndivesera pina nafura kuni vesera mba kwenisa kupisarakana mandimo mweni papingana kupangono na pangono bida kwenisa kuta kwenisa kupipatisisa tinyanyi na ukalanganganga na kuvera governo unamati usatambaruka ngakala kutifi ndifi anto kuparana boma nkabepo cha kupambulana anto kunamata na governo tingolonga anto governo mbabu zibuzi ponda satongu ambu kutakalimbo ana mulungu kabepo sanku ne inchi ifirini mpoponto anyakuna mata. Tinga kala kuti tinafuna kutambaruka pa mwemweni pa mabasatu. Tikwende kutonywa chala mbati kalene anto kupatana na governo. Tinga patana na boma pina tsanzaisa kakamwe. Chinangu tinapemba tepa kuti tisapasa na mazungu pangono governo sakangati sakalisa ponto ndifanya anto anyakuna mata. Tinga chitapindu piatu mitikonda kuverana na iyo. Maka maka ninga kuna mata kuna na matefe chinchini na kutu utambaru kulikuoneka. Abale anangu mipingu ya usakara ya kunja. Unangu unamva mpingu watu wabukira kupi mpapu. Igireja atisapati wa kumalawi, anangu mbaku Zambia, anangu mbaku Brazil, anangu mbaku Amerika. Pida kondeka atai. Tinga pita muno mbati apasini lusu ya didi kukwanisa kuvizari governo. Governo akaida ziwa akonde kututumuka. Tilikuwa pene pita mwenja kutiku kabudile gado. Tika pivamu pene pita kuna mata. Senda pono mbafikiri na pondo mbapitisa mabasa nangu kudulumika. Mbazambu na zina kuna mata. Anga mara pene mbapinduka mbachita pono pinangu nikipide nendimira tai. Mbadudumisa pono makalilo antendira nkatu maziku ino. Chenjezo yanga nitiku pemba kuna abale onsena alana na mata. Pene kulungo kuti mabishopi, malevrendo, ma pastori onsenene, malidere. Na ala nangu onsene malidere lejozo nalongene. Kuti onseneneni tikale na ntima wapansi kupatana pa chilichonsi chinafunefe. Tikwanise kupatana na governo mbeti kondo kwa atutumusa mwenjira zinangu za kupasa manyazo pa makalilo ankata maziku yatu. Ife tinakala na mipingu ya kunja. Tikwanise kukala nazo ndondondo makukwana kuenda kuresistu kaapangiza. Chionsene mulendo angafuna kupita munu. Mbati tamangeni tikapange governo. Tifike mpondo kukundu ya umangi. Ehe, kwa kupolisi hako nisi kalembo na komunikadu ya nsirinene mbaziwa kutumunu mbira alendo. Alendo angabira nkati maziku ya atu ino. Kubira da kwao mbitipangiza pondu governo kutetepa anabira na diakuti apita jali muno mbawa alendo atu. Tepa na diakuti alipenda mkafuna kwenda. Kwenda pondu kawapanga ukule governo kutalendo atu alipenda. Pepiri teratani manguana tunazakala pondu ifano kufunanewa. Tinga panga governo pa piatu pionsepi nchitifu na abale atu wakunja uku. Pisa za koma mangwana piriki infa isakala na mtu manungu machi. Kodi yumo mangkwata nzungu mwa kutali mwa kwa Amerika. Wabwela nai mchikumukumu governo nkabizuwa chintu. Atongi nkabizuwa chintu. Infa nga nkwa nena kunu mbafa. Tinga kuchisa kuna kalemu yuku. Imo longa kutatambira misionari. Tatambira nkada mwa atu wankulu. Bishpo atu wankulu. Kodi anga firamunu Mosambiki mwemuna za mchukuli satani mbaenda teni pakana kwao waende kekiwe. Kodi unazapa ngambotani governo ya munu kutitinipa watu hafa, nzungu watu hafa, penu mkada watu wa mpingu hafa. Adabuka ku Italia, adabuka kupi, penabuka kushina, muna za vizariani. Mangwana za kapondo ngambara zikulu kakamwe kuna ala dantambira. Mbonji tinga kala kuta kuparana na governo, pini pinarulupa. Anafuna kala na pipa soko ndi governo tangbachi wapidziwa pondo antambirambo. Pena ipi ndi mpangwa zanga kakamu zinafrini kutitikwanisi kumalisirana na kwa pangambo abalo anseni kutipete kaina machituru ansisi. Governo angolongu banti pezire mbanzato kukabudiliga tenetika ipa sogolo. Kupezira mwanzeru, kupezira mwakupia kuchitika chitika, kupezira na mauferta. Kwa ale adagumenika panyatwa. Bete ya virambo nsisi ni ngabali yatu.
1: Asa Vestera Radio utafika kumapeto wa nsiku ya laro na umakani yatu pakulonga tangu ya nsiku ishi ya kukumbuka ntendere bulikira nkatu nga ziku watu ino mbwenye na kumanya makane ni wa nsiku ya laro fali kaliangeni nipano Antonio Domingo shukumichini nikapezwa na nzanga juli posu taenda salani.